0: ang tinig ng ating republika. More music. So I sing this song to all of my ears. Your music.
1: Music for every home. Every color, every year
0: represented by me and 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
2: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
0: Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12. Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagdaan sa tatlong kasunduan sa pagpapalawak ng Digital Finance Cooperation, Infrastructure at Smart City Initiatives gamit ang AI Makati, ang magiging model ng Intelligent City Initiatives. Nasaksihan rin dito ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group, ang mga leading Japanese companies sa Tokyo, Japan. Ang mga kasunduang ito ay inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ibang balita, muling magbubukas ang kadiwan ng Pangulo sa lungsod ng Navotas ngayong araw, May 28. Isasagawa ito sa Navotas City Hall Grounds at mabibili rito ang mga murang bigas, gulay, prutas at iba pang pangunahing produkto. Pinapayuhan ang mga mamimili na magdala ng valid ID, Navo Registro at DA QR Code. Magkakaroon din ang registration sa venue para sa mga wala pang DA QR code. At tatagal ito hanggang bukas, Biyernes, May 29. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika Kikwan.
0: Republika Kikwan.
13: Wonderful morning.
14: Creating a serene atmosphere.
15: Love inspired and easy to the ear.
14: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
14: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika
0: ni Juan.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5. Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
1: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
5: Wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República. 87.5. República ni Juan.
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpasok ng Bagyong Domingo. Ayon sa DSWD, higit 4 million family food packs ang naka-standby bilang paghahanda rito. Bukod sa family food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 ready-to-eat food packs at halos 296,000 non-food items. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., ito ay para tiyaking maagap at sapat ang tulong na may maparating sa mga maapektuhan ng kalamidad. Ay naman sa PAGASA, inaasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility si Domingo mamayang gabi at nagbabanta pang umabot ito sa typhoon category. Sa DSWD pa rin, ipinagpapatuloy ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer sa Tuguegarao City at Bag-ao. Ang lalawigan kasi ay isinailalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot doon. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makompleto ang target na 3,000 beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng probinsya. Ako si Jean Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika
0: ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate,
0: tuloy lang ang morning routine
1: kasabay
0: ang mga romantic na awitin
1: para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: music. Music for everyone. Cause you've made me stronger by breaking my heart. 87.5 Republic 91. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
2: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
2: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
0: Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12.
1: One, kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
1: One, kaalaman.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
9: Juan. Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
9: with our
0: poppin' dugdugan
9: to the rhythm of your music
0: and the music of every one.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Aliwan.
1: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
2: Bughaw.
1: Sa sinag na dilaw.
2: Dilaw.
1: Nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer.
3: And make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisigip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
4: Sige ka.
0: Aasim ka niyan.
1: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
5: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station.
11: Your pride.
10: 87.5.
5: Ang Republika.
12: Republika.
5: Republika ni Juan.
12: 87.5.
5: Republika ni Juan.
13: Keeping your energies up high.
14: High.
13: Pop. Pop. Goes the world.
14: Goes the world.
13: Sa 87.5
14: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
0: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1 mula sa higit 21 barangay na apektado ng pag-ulan sa Davao Region at Soccsaygen, mahigit 5,000 pamilya na ang apektado ng trough ng LPA. Batay sa tala ng DSWD, as of 6 a.m., meron na ring 78 na pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Nananatili nakahanda ang ahensya at nasa 5 bilyong pisong halaga ng stockpile at standby funds ang nakahanda para tumugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa abiso ng NGCP, ang yellow alert ay mula 3 p.m. hanggang alas 10 ng gabi. Ito ay dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente sa naturang grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Bagaman merong 14 na planta ang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa D-rated capacities at kaya lamang makapagsupply ng mahit na 1,000 megawatts na kuryente. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: That was Lam Sarawan from Laos, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kukuga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan.
6: Kaalaman.
5: Kaalaman.
7: Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12. Juan Kaalaman.
8: Dapat alam mo yan.
7: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na
9: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Pinigyan din ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matibay na relasyon sa Japan sa pagpapanatili ng stability at prosperity sa dalawang bansa at sa buong Indo-Pacific region. Ulit ng PNA sa state banquet na hinos ni Emperor Naruhito at Empress Masako, tinukoy na Pangulo ang vital role ng Japan bilang pinakamahalagang partner sa development, security, infrastructure, agriculture, connectivity at resilience. Nagpasalamat ang Pangulo sa Japan para sa tuloy-tuloy na suporta sa Pilipinas sa pagdaan ng mga taon at pinanggit ang pagbigay nito ng pagkaisa at tulong sa tamang panahon para tiyakin na lagi silang maaasahan. Maulan sa malaking bahagi ng bansa mula Western Visayas, Marm hanggang Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang ulan ay dala ng trough ng Tropical Storm Jangmi sa labas ng PAR, east ng Eastern Visayas. Kumikilos 20 kilometers per hour papuntang northwest at papasok ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Lalakas ito at maaaring maging typhoon sa Sabado sa Philippine Sea matapos noon ay inaasahang hihina na. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
9: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
1: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
2: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
2: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
2: Music for you and me.
0: 1, 2, 3. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
2: 1-2-3.
0: 1-2-3.
2: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Republica ni Juan.
1: 87.5.
0: 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Pumirma ang mga kumpanya ng Pilipinas at Japan ang agreements na layong palakasin ang cooperation sa digital innovation at smart urban development. Ulit ng PCO sa PNA, sinaksihan ng Pangulo ang signing ng Memos of Understanding sa pagitan ng Ayala Group at Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation para isulong ang collaboration sa Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-driven Infrastructure. Sa Business Roundtable, nagpledge rin ang Japanese firm sa Pangulo na mag-i-invest ng may $3.4 billion sa Pilipinas. Balita overseas, nag-strike uli ang U.S. forces laban sa Iran. Ulit ng AP, sinabi ng U.S. Central Command Forces na ayaw mapangalanan na binaril nila ang apat na Iranian one-way attack drones na nagdulot ng banta sa paligid ng Strait of Hormuz. Dagdag na mga opisyal, naglunsad din sila ng strike sa Iranian ground control station sa Bandar Abbas na naghahandang maglunsad ng ikalimang drone. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.
0: 87.5
1: Republica
0: Republica ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika. Keep Juan.
0: Republika. Keep Juan.
13: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
13: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
13: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
13: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
1: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: 101.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republican Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
1: ng pula at bughaw,
0: pula at bughaw,
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
4: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
0: Juan 2-3!
4: Juan 2-3!
0: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
0: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
0: Juan, kaalaman,
2: kaalaman.
0: Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12.
2: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
2: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Ang pangalawang araw ng state visit ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. sa Japan ay sinimulan ng mga ceremonial, diplomatic at economic engagements sa Tokyo. Dumalo siya sa Imperial Palace para sa state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako. Ulat ng PhilStar, ginawa rin ng Pangulo ng Emperor ng Grand Cordon of the Supreme Court of the Chrysanthemum at ang First Lady ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Order ng Lakandula naman ang ibinigay ng Pangulo sa Emperor at Order of Gabriela silang sa Empress. Makikipagpulong rin ang Pangulo sa mga Japanese lawmakers at business stakeholders. Inulat ng FIVOX sa Inquirer ang pagtaas ng sulfur dioxide emissions mula sa Taal Volcano nitong nakaraang 24 oras. Umabot sa 4.1 metric tons, pinakmataas na naitala nitong taon. 2,800 meters ang taas ng plumes, bagaman walang na-detect na volcanic smog o SO2 gas. Walong volcanic quakes ang huling naitala. Sa kabila ng mataas na emission, nananatili pa rin nasa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Bit-bit ang papel at ballpen.
11: Pati gitara ng tropa natin. Nakakabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
11: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo, sumikat yan.
11: Tutok na
0: sa Kalye
11: ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
11: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: That was Rasa Sayang from Malaysia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Maligo kung naiinitan. Bago mo itodo ang electric fan o lakasan ang aircon, subukan mo munang maligo. Presko ka na, tipid sa kuryente, tanggal asim pa. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
6: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
6: Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
6: Sa 87.5.
5: 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaari yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura
4: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Natanggap na ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang revocation order sa kanyang mga firearms, sinabi ng PNP sa ulat ng ABS-CBN. Isang abogado ng senador ang nakatanggap ng order na binabawi ang lisensya at registration ng mga firearms niya. Ayon sa PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Co, ang order ay immediately executory. Nailabas ang ikalimang nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City. Ulat ng Inquirer, natuntun ito ng pasado alas 6 kagabi sa Sector 1 ng collapsed site sa tulong ng K-9 unit ng Coast Guard. At nailabas kaninang umaga matapos maingat na inalis sa mga patong-patong na konkretong slabs, baluktot na bakal at mga guho para maabot ang biktima. Tuloy pa rin ang paghahanap ng Fire Protection, Coast Guard, Army at National Police at iba pang rescue units sa kabila ng mapanganib na kondisyon sa bahagi ng gumuhong struktura. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Nagwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
2: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republic.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República
2: ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Juan. Kaalaman.
0: Kaalaman.
3: Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12.
0: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Matutulungang mapabilis ang distribution ng relief goods sa pagbukas ng twin warehouse facility sa Bicol. Ulit ng PNA, nagbukas ang DSWD ng pasilidad na kayang mag-imbak ng 80,000 relief goods na pinaiiting ang paghanda sa sakuna at response operations sa buong rehiyon. Ayon kay Claudio Villarreal, head ng DSWD 5 Disaster Response Management, ang warehouse ay strategically located malapit sa major seaports, airports at may convenient access sa iba't ibang uri ng transportasyon. Dinisenyo ito para masuportahan ang mas mabilis na mobilization at augmentation ng relief resources sa LGUs, particular tuwing volcanic activity, bagyo at iba pang emergencies. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, dapat matapos ang repair work sa EDSA Tramo flyover sa loob ng 3 araw. Ulit sa PhilStar, pinamadali ng kalihim ang pagkumpuni matapos ang mga report ng damage sa bahagi ng flyover na kausli na konkreto sa dingding ng estruktura. Nakipag-ugnayan din ang DPWH sa nangangasiwa ng traffic sa lugar para i-manage ang inaasahang bottleneck. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
2: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
1: Theme parks, resorts, malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan. Let's do this together! Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Lalong lumakas ang pagtulak ng titiyan ng promotion ng investment sa Pilipinas sa paglagdan ng tatlong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na magsusulong ng smart cities, digital connectivity at financial technology. Ulit ng PCO, pinirmahan ng Ayala Corp, Globe Telecom, Mitsubishi Corp at KDDI Corp ang inisyatibong Intelligent City sa Makati City. Ang Ayala Corp, Mint at Mitsubishi Corp Agreement na magde-develop ng smart life digital services at ang Ayala Corp, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Corp at Mint Agreement na palalo lawakin ng GCash services sa loob at labas ng Pilipinas. Sabi ni DTI Secretary Christina Roque, pabibilisin ng mga partnerships ang pang-araw-araw na transactions habang lumilikha ng oportunidad para sa mga Filipino consumers, businesses at workers. Balita overseas, sabi ng Israeli Defense Force, napatay nila ang isang senior commander sa Hamas military, Mohammed Odeh, sa strike sa Northern Gaza. Ulit ng UPI, may tatlong Palestinians rin ang nasawi at ilan pang nasugatan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Electric fan muna! Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream. Tipid is the key para summer ay happy! A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Republika ni Juan. 87.5.
1: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Aba, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
4: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
4: Di ba, ma'am, sir?
0: Whatever. Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika. Ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
9: Wonderful, wonderful tonight.
8: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
9: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
8: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
4: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
7: Kultura
4: ni Juan.
8: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni
17: Juan. Republika ni Juan.
18: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
19: Let's make it wonderful tonight.
20: Wonderful.
21: Wonderful tonight.
18: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Mula sa republika
2: ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
4: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Juan.
1: Kaalaman.
0: Kaalaman. Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12.
1: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
3: Wonderful tonight!
0: Wonderful tonight! Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at fughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Keep
8: Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na, kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihilik!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

Ako si Juan, Republikani Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon.
2: Oh, no.
1: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Meron tayong ulat sa RP1. Ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa DPWH sa gumuhong building sa Balibago, Pampanga ay nagpapatuloy. Sa kasalukuyan, meron silang na-recover pang isang katawan sa debris. Kabilang sa nakadeploy ang mga tauhan ng DPWH at mga equipment nito gaya ng dump trucks, backhoe at boom upang mas mapabilis ang paglilinis at pagtatanggal ng mga debris sa gumuhong gusali 4 araw matapos ang insidente. Para sa ulat ng panahon, patuloy na magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, BARMM at Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap din na may rain showers at thunderstorms. Ang temperature range ay nasa pagitan ng 27 degrees at 35.3 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Good morning!
3: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
3: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
3: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
3: Juan Republic.
14: Our music.
15: Our pride.
0: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin, ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay House Committee on Labor and Employment Chairperson Jolo Revilla, positibo siyang makakatulong ang liderato ni Francis Tolentino sa pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para sa proteksyon ng manggagawa. Sinabi ni Revilla malaking pakinabang ito para sa sektor ng paggawa dahil sa malawak na karanasan ni Tolentino sa public service. Anya, mahalaga ang matibay na koordinasyon sa pagitan ng Kongreso at DOLE upang maisulong ang mga reformang direktang makikinabang ang labor force at kanilang pamilya. Tinatayang nasa 56.3 billion pesos na investment sa electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang mga malalaking Japanese companies sa kanyang state visit sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng presidente ay ang matataas na opisyal ng Tsunai Ishii Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding ng kumpanya sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong na ang AI technologies. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
7: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
8: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
9: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
10: Wonderful morning.
9: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
10: Republika
0: ni Juan.